dino Selasa Kliwat juku sasi Jumadilawas. Pas dinane onong Selasa Kliwat kuwi tiba tanggal 19. Mengkono ngendikane Adi Permati Bathara Guru, mula kita tunggu onong kayangan diparengake makuwon onong kayangan sak bentar.